0: iko ntu mekafo nyina chogo mina bakuruba ulako malila Yusuf Bachili ni abefo amafananko Rasbach ni Madame Sidibe Rokia Dumbuya walima Tata Rose la Vichere ka kiti talanye bifana uno mine ni kundo ye jamana nyi marabaha umankutu tinye ni kola nga kutu kunu kiti kenekan uflabe ye ni jalekili kan soso mamina sanogo inura
1: inula bintu
0: jigina kiti tegela ye santan nyangili kasore lanyini ukama
1: Oyeredo jigina kiti tegela ye santan kasoladon ani wabina neko amandi sarali nyangili lanyini ke Rasbach kan minye Rose Vichere aye santan kasoladon lanyini ke ngako sanduru juruka don ara ani sefawari wabina neko sarali. Kunuka kiri senfe bintu Rasbach ka jemukan grand dossier da jada otu charila okono ani Rose Vichere bikoka aklinon fo balofon son okbelea kurantike ani jamana la lakan oyere lo kama oyimiye mwa flanu otu nomene la oye o nomene li kundoy Rasbach yo kumaka onsoso ako minye ka korofoli ke ni gbelea be jamana na ko ye ale Rasbach ka ake doye ale ko Tata Rose fanaka lafsaboko yo jala kika onsoso ni kiri nsefe segi kera tukuni mwa jala kile flanu nuka kumaka onka nga uka lafasali kelo bana ukumaka nunu fando ma nyongon sama sama uko kumaka nunu fando samana kabo dalu chema bintu
0: Mai mokoma ya moruya ka don kasobona bi inafokunu.
1: Awa, kono kiri kera jama bakoye, CDR tondo ni Rasbach kan boko tu bora kachaya yasa kataka kokoromado. Jawdo yere charila bololo, kumayoro sanfe omu kono akwan boko bi kuleni atoye ka langini akalabla, abotola kriso kono nga bi jama ma ya moruya katalike krira, wala kanda tigila moko charila kosobe kriso dara nga oma CDR moko bali okabo tukuni bi, otanta yirika tubi kriso fanfe laura tuni nga polusu yo jense kren jabi makono nilo ni kalo entletan ani wolon flanata
0: maimuna sanogo ka nyefalu Senegal wasadin wiye bara karabalen do dabo kunu saria do kan o saria sendo la nyini ye segesegel yo ka ke jamana nyema ni ministri nyema ka gundola nafulu kan do rebe ye mi bala nyini jamana nyema ka dantegeli ke aka nafulu kan abotola ani aduntola fangala ambeto Senegal halisa o nafulu dantegeli hukumu kono Abi foroba chekeda mibe yuruku yuruku kileli kukuna Office National de Lutte Contre la Corruption ofnak ye aga jate uda kenekan kuna funidi kenedo sinfe foroba barakela ba kilin keme woro ni ninko nyokonde ye uka soro hake dantige nga halisa doutola ofnak fola kulube barake jamana nyemaya sola wasablona walima foroba chekeda were wla ofnak nyemoho Usman Kako ninuma minuma auka dantegelike ko ulubena nyangi wakati na taula ankalame
2: nous avons reçu
3: mo bakele ni kemiworoni bi kon tunu durde o kasoro hake dantige anka chake da inko antina sewa abada ni foroba barakela o beleje le mo kasoro hake dantige nga ambala kodon ko do farala soro hake dantige le bahau kan ko sainna folofe mo tanu ko tunu kasoro hake dantige kalokono nga juye kalote meneina Mwo kemi segi nyongonde uka soro hake dantike. Munu mason kuka soro hake dantike alsa. Nefe, utado nyangili mimbe akoka. Nyangili kulugiri ndeba akoka. Afolo, foroba barakela kakalosara. Amse katla nani, katla che nani na nimina, ate osoro. Aflana, amse kabatake chi foroba barakela chakeda unyimogo bela jelema. Kafu ye, ko a, awini ni barakela ni amason kaka soro hake dantike. Walasa uka falenka mwore bla lola. Sareye o nyamaria dama. Nyangili sapana uye mao mamika soro hake dantike. Amse ki balika barake foroba chakeda ula. Nyangili laban aninanina uye kasolataka. Kalongoro anisandani che ni jatemina kira katigila mwo kasoro hake madantike.
0: Ofnak nye mwo o Mustafa Kanka kumaka untala ninka bayelema. Salif Sarano gofe ametu Senegal halisa sisan adahalente lakana tigila mwo uka kasola de nkura uka finu wo ula peu. Sake sake lu senfe yani ukado nkasola fona soro lahale ya keren kerene do Senegal kasola bonye mwo ya so de yo latigeta wa udona bala kunu tenendo jeneba baro ukafola ni sege sege li chugu nyinye malo ya kode ye kasola dinu numa
4: C'est une mesure que j'apprends avec
5: Yeni latige kumbe ni sewa belebele ye au badon ni asien folo ye kabisa mwa Senegal adamadon ka hake la fasaton CNDH ka la nyini ka jamana kuntigi ye anoka ke wala saka anka samba flani mwa anisaba mwa aninani ani mwa aniduru jatine sebedi